0: Si ya shadi abe.
1: Ili wa ma ya se. Asi yo yo yo ma se rebe. Ili bi wa ma ya san. Ya san. Ili bi wa ma ya se uchum ko.
2: Hey, eya no mante da. Eya no mante da kura. Yo yada se. Inti no aye amanfofo. Unwane nye number 7 Asafo Company. Inti ya tuyadu na ya ko. Oye safo hini na otine fom wewe wabubo nimpa washe wazara kwa mpwano ehwana yeko zizi ya kwa mpwano eshiyem na yero kwa ni aha
0: anti damembre na obu huni ja uchatun na wakobo nonan
2: ok
0: anti no asafo man nye safo hini no doma wakano dun so yebe siya wode no kɔ mpaano wana mmeyinfo wode no bɔkɔ ɛponum wode nanyim bɔkɔ ɛponum wobakan sɔɔkye na ɔreba no wɔkana mosa na wode no atom no ama ando agyina
2: ɔhyɛ atar
0: na no tena sɛ ɔbɛhyɛ nikas na tam no so osi na akoko nti da membre ɛna abren na wode no mu osɛ na baabi wɛduren wode agorɔ a obɛfi nsa ɔto nsum na da membe na sunsun wori yejuma nti abran na we wantar na wadi safin so ye besia so ye beyin wadi nti wakan apon wadi nutum no ama na ejina o na wasan
2: wakan asochi na oreba
0: nyo
2: ti wadi ni sa asochi na chi
0: oho oba na wakan amosa the washishan ngu no na oreba ya na wadi na atum wadi na mebutum wom nti ya na wase sonum na wadi na abechi kakra odi nechi no adbo bomfa nanyim nkobium
2: eh
0: nti da membe na nanyim epon na na nanyim zedo
2: epon na nanyim zedo okay
0: nti orba ichira odi nechi no adba aso nti no so akaba ndama obasan wa kanapunu biwa sochin obakana no so duruma wahwehwe na na wase wadi nko na wadi na akotum ebie ne yin na wase odi nechi abasor no so obakana da sochin a wahwehwe na wase wadi na akotum nti wadi nkotum biya abnana na wadi nsa
2: Ahana
0: hayina na odi na chiriba na ntwa ba.
2: Ey.
0: Asul.
2: Was it odi na chiriba na ntwa?
0: Inyo.
2: No, o shop no nkoti da ma. Na meyinfu zahaza ha na wonze wada no nnyim.
0: Eh.
2: But onu na chiri na ozere ba.
0: Ey. Obaye ndama na wadi abasur. Bebia na egwa adze na.
2: Was it basisi nan.
0: Nti obatse wo no kakra fi asafo mban na onu na adza wo won so ye besi a. Ah, wo ma
2: oba apeyino wom
0: asafo mesafo mpenfun nye asafo mfu mesafo wokɔ okesiesi no ho osiesie no ho ahonde ɔhyɛ obiye firi nasen
2: eh
0: obesiesie na mutaze so ibeyina obɔtwɔ na abɔdwe watwɔ na mutaze you will siesie na yeso so oda ka ho besiesa the same thing obesiesie na mutaze siesie na yeso so oda ka ho na besi na ahonde oda hyɛ adzi biara odu ko biara
2: so boto ahonzo fofre yi fofre biara
0: nti na waye otintim nkratae na wode mo no nti nkratae na ebohwedo na ezi ugwa nti obandama o pants se beina o boxes o fofre supporters na epa boto fofre
2: bi se dama ami ancha mo koma twero baby apreko
0: ba da bitum esese wo baby kakra na nkane di
2: so far oda waye
0: aha nti wobaye na ehun na eyuhu ifinyinara nti atare ehye kwa anene kese
2: atama fata no po nsa no babio ezuma bosompo
0: aha ono hu nti na lesa odmo mon atala epede se tamo se lesu se bifa na tema nyo nti ono na wayi dam
2: enyama ni afi ho
0: ona mpempre whatever dress u bibia we somade fufu wa hwande fufu wodi bi boto kwem watch onpoboa fufu wadi bia fufu nti wi a wabo powder obo powder we go spray wi a na chi da membe na yumun bubwe ochi obo to sense
2: mebo igware punsu ni wodi nsu fufu hohoro
0: ano we gware obugware wodi saupa
2: eh
0: e saupa nya bo saupa nyo na semu ne homa wankasa
2: epen
0: du gwaro wufia wonwa je hon
2: se du gwaro obo no do
0: ah we je gwaro o sing is finding out what about no be
2: obo gwaro o
3: gwaro pa no
2: wa o gwaro pa no ato epun sum we wi no
0: nti wi a du gwaro wa ohro we sesie
2: nti obi na otwutwu o
0: ho nyo awara nzo ho
2: wa mutue nyo obma do otwutwu wa
0: time no bia obi na be sesie wa muta ze na wo be bia o sada o sesie bia
2: e na sa na o ye easy
0: da magic
3: blase
2: eh nya sa
0: da magic nya wi a na echiri wodo abasino ko esu enyum wodo ko esu enyum a ehwan okweki si wa no to usi wa no to wi a echiri omomwa etwa na chefu an kokwo na fufu ina wodo bo mo de chefu na tudu na wodo abone
2: emwa o unsem na edi o masafo nyum mbra o masafo nyum mbra o masafo nyum mbra
3: eje du koyo edu edu edu edu edu edu edu